0: ya ke kwa ke a bona gala o reng ke motho wa mkhuta mang
1: di kwa getse a tse sebaka se re go le bogo boleng le rena mesong ya lokgone ya tse kwa getse mthelege metse tsa masempedi fela masempedi nne ga botse re tshela ereng ya bolosemete go shella go bo ke a se re lokolwane o re magaritlane o re go jala mosadi o mokolo re re o re go jala mosadi o di yae mosadi wa munyala o re munyala mo tshomishe gae e a fetengwa ga ka moka a pia sport wa ses footi
0: ha
1: wa se dagri ke go se ka go bolela go ka
0: mara go sala botlhokwa gore mosadi a dule gae ke ra re lebeletse bophelo ba matsetsi ya go botlhokwa mara
1: e tla ka gore na e ka bela gore go diragala eng fela go dula ga ya passport ya tsho tsa takra bala matsetsi le lebelo ka batho ba sele ba tlo re la itirela le gona go dira sela bang ke ba dira manala bang ke ba dira meri le gona go itirela sela le sela belo go dula ga e ke bona e se phosho ka tsela eng tla ka gore rena ba bang re nya ka eng
0: nao ya ka nna ke bona e le phoso
1: e kgolo
0: ke bona e le phoso e kgolo kudu gore ga ntse ba sadi ba o dula gae a kere ka moka ga ntse ba sadi ba o dula gae ba feleletse le re bana le di sister wife o khumela le re monna jalo feleletse a sa supporta monna o feleletse a sa boya gae jale ai
1: gona le ngwe ba kere tse dingwe tsa di podcast ke bona mo le go kaganyo la le yago ba re awa kamano le nyalo le tisha ke ge go ena le mane gaga
0: ba mane ba khale ba ni le ke bona ka re ba thuba
1: ba sa ga ba le ba tlo post
0: ba tlo post a ina tsa tsa ba rona le molekani a o post a re molekani o a be a bona
1: ba thele jina ra ka re ga dintlhagolo tsa ditaba o gona ke file kips swa ga ramutla.

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba bantšhang 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka se tlhagise ke bašomi goba batho ka moka ba ipetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba goba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Mola ka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetšene ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ke tlhogo mmele o lapa, a itswa dikudumela bošego, a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikuduga. Phika tše kwane di bona, o tseba gore o dumile ke mennang.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.
5: O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
6: 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.

ke ka botlhokolo bagolo ba pele fela ga re le tsebiša ka lehula tokollo Given Mati. Mohu o ba dula Slapo Hook, yena o tla bolokwa mokibelo o re o lebilego wa di-19. Mohu o tla bolokwa dirapeng tša Slapo Hook. Tirelo ya poloko e tla thoma ka iria ya botselela mo mesong. Pego e tlhatsetswe ke Tladi Daphne e le go sesiwa Mohu, le Thokollo Vincent e le go abutiwa Mohu. Ke ka botlhoko le bagolo ba pele fela ga re letsebiša ka lehu la Rapokwane Mogadi Helen Helena. Mohu o ba dula ga dikgale Mantheding, yena o tla bolokwa mokibelo o re o lebelego wa di-19. Yena o tla bolokwa dirapeng tša Mantheding. Ge le tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong. Pego e tlhatsetswe ke Tlogedi Šikwane le Puledi e le go bana ba Mohu.

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Phethiši Patricia Leputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke yena Lucky wa ga bopape, a na le yena Mahlodi wa ga malatši. Mararankodi a bophelo.

0: Ho siya me market reka ka bontshi boloka chelete. Re khwetse go 23 Silicon Street, Polokwane. Re bula mantaga go fitla ka Sontaga. Go thoma ka area botshelela misong. Bakeng sa sedimusho go ba dipotsisho le tshetsa 015-297-4879. Ho siya me fresh produce market. Ditheko tsa market boleng bja go tshepagala.
1: Ke metsotso tswana pele mpotsa ke masimpe di tlhano ka morago e riela ya bo siswae re tlhona pele re leboga nke ke thoma ka ditaba tsa go amana le moraloki wa maloba wa setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ke bolela fa ka Wayne Arendse e be le moraloka morago fale o botlhe gone pele a bolela taba dingwe tsa botlhokwa fale gore go na le dibapadi tse dintsi tse e le orego di tlogane pele direloka ka mošwa mawatle goba ka kwa Europa tja go tlogana ka fa Afrika Borwa o rile ga bolela RC se tlona pa se thusa motlhatlhi o montshwa wa Bafana Bafana e le go pitsa Mosimane bjale ka motlhatlhi wa setlhopha sa naga bjale Arendse o tlogana pele a dumela gore dibapadi tse le o tlogana pele direloka ka mošwa mawatle di ka se sebaka re bolela di gare nepile di tlogana pele di humana maitemogelo a go ka gona go ka phenkgišanela dipapadi tsela tsa maemo a godimo a go ka gopola le ka nako ela ya mogopo wa lefase mo le re go Bafana Bafana ba tlogana pele ba gakantšhwa kudu ke ditlhopha tsela jaaka kua motlhatlhi wa malobo ile a bolela reno re tloga re santsane re lele mošomo montse le gore re ya o dire bjela Arendse o tlogana pele a bolela goreba ge re ga rena pele re iša dibapadi tša rena ka ntle se thuša gore ba kgone go ka ba le maitemogelo a go computer at the highest level bjale o bodidiše se ke gore ditlhopha tša naga tša go tshwana le bo Morocco bo Senegal ditlhopha tša bona di tlogana pele di na le dibapadi tse dintsi tša go ralokela ka kwa mošwa ola wa mawatle jale se gore ditlhopha tše a di tlogana pele a di tsebišitse tše Morocco le Senegal ba kgona go ka šoma gabotse mo continenteng ya Africa ka baka la gore bontši bja ditlhopha bja dibapadi tša bona ba tlogana pele ba phenkgišana ka kua mošweng ola wa mawatle ka fale jale Bafana Bafana le bona ba na le dibapadi tše mmalwanyana ka kua ntle re lebeletše dibapadi tša go tshwana le bo re lebogile Mofokeng Olwethu Makhaya Sphephelo Sithole le yena Okon Thapelo Maseko le yena Andre Campbell Luther Sin le Samukele Kabini bele Arendse o re maitemogelo le gore ba tle gone pele ba rwala ka kwa ntle fela a tlile go kgona go thuša setlhopha sa naga sa Bafana Bafana gore ba kgone go ka dirang go ba le dibapadi tse le gore ba ka kgona go ka kgetha gore ba kgetha e le ntletsentletse they will be spoiled for choice kudu-kudu ga re lebeletse go ge ba etla go selection ya ditaba tša dipapadi depth ya squad e tla bona pele e na le competition ye e tseneletsego kudu-kudu lebeletse gore di-quality e tla ba e le ye ntšhi kudu bjale ke tshedingwe tse di tlogana pele Arendse a di lebeletse ka kua go tlhopha sela sa Bafana Bafana jale ge ke ne pele ke fetela go tshedingwe ditaba fale re lebeletse gore re tlogana pele re kwele gore sebapadi sa Argentina sa boditšhabatšhaba Lionel Messi o tlogana pele a ntšhitše dipolelo tša gore ena re di kwele taba tša gore o tla bona pele a kgaogana le go ralokela setlhopha sa naga sa Argentina bjale ditaba tše re tlogana pele re dikwele fale ke gore go dipapadi tša kgwedi e tlago especially ya di-6 ya October Argentina e raloka letlhopha sa Benin ka kua River Plate Estadio Monumental ka kua Buenos Aires bjale go tlogana pele go letetse gore Messi a ka bapala papadi ya gage ya mafelelo kgatlhanong le setlhopha sela sa Benin a ralokela setlhopha sela sa Argentina e le la bofelo a apara jersey ya boditšhabatšhaba fale o gopole gore Messi o tsebišitše ka gore yena o fitlha mafelelong ga dipapadi jela tša boditšhabatšhaba ka morago ga gore a be le career ya gage botsekudu ya go ja mengwage ka bago ya 20 bjale ga a fologa jwale ka semmušo go saba sebapadi sa Argentina sa boditšhabatšhaba fale o tloga fale a rwele mogopo wa lefase o le gore o winne ka 2022 Copa America titles e le gore go e winne ka 2021 le 2024 o gopole gore o na le mengwage ka bago 39 years bjale go letetse gore papadi ya e le e raloka ya mafelelo ke papadi ya bo 208 e le yona ya mafelelo e le ge a re tata Bye bye.